0: jadi zami deju badane bialanga jadi zami deju hune bialanga adu akau jadi lanzang kuya nani tu ngalena jadi lang kuya tu mi da upo pion a zula ya shula ma mini tu a je la ta po pio a chan de ti ma ga ni tu a je khoi mi ne jade ta ti khoi tu ne jade ta ti khoi tu o ne nge tu na nge ni kham ma la o ne a ji jang ma la nga le na jade ta ti nge tu nge kham ma la le e khoi ni jang ma la nga le e na a jade de yu a Kadeza hua badana ni homolane, wa do biarenga, hugane adiaka, de you badane, jade, longhubia leone, inalconi, akaza, kuyo tashu, le, tayu, le, etau, inalconi, de you badane, hulubia la, le, inalconi, kadeza, ama danu potashu, on di, le, etane, inalconi, huga, chote, chote, Adia Kaza, Luku, my you, who gamma, you are, Jay, who on your homiani, Jadali, Nyasi, Honi, Kanguji, Janahoni, my Jajicha, Dia Kasa, Pahuga, Huji, Hua, Huji, only Jagatu, only my Jajicha, see, O Miani, Ja, Honi, Huga, Miani Nagama.
1: Hola, yanyo, yanyo, nina, bio, dura, yanyo, dima, mu, hung eba, a piabone, Jane, tidana, coni. Choka ma koni tidana ga ho de ho jo ma ga ho ko jo le ga pa ja ta ga le na ha ne na byo de ho jo le jo no me bi ja ta ma ya nyu he nyu chi koni ga ne ta na ya ko ji ku la mi ro ya nyu ga pa ya ha je la hu na sa i i ga le bi na ma ya nyu ma koni nyu chi koni wa na ga la ma lo le ayan ti kolo jo dal ane lo ye nyu pa gu la ne che la ke ni ye ni ko ni yu ya cha la me he ko ni sai yo ji sai i ga na ha na ha na ha ji ne yo mu pa o ji ko yu mu ne ma ko ma mu ne so po yo na na le tu ne ayam ye la ne gu la ke ni ni so na ni yo ne to pu ma ye ni yo nga ko ni yu ana gla hu ma du ta ma
2: Oh, Kau jual, kau nama kau mian. Mammy,